tuloy para min niya sa binidbi ang ipos dang ang iya ka program kirwai para yung ina kanding session us dang ini rwai ever to raining in my heart nag album body holy ton abi yani irwai.

0: tolak rasnya awan tu ia kubar ke wan cepi negara lih station ke wan hektin hindi hektin pereng kam jole ia ke notice news ke wan national station ke wan hektin pereng dah ini por praso pa wan rai pi ia ke program ke educational program ha ke wa usnya pi ia ke jingklam dan ni ke jingkai ia ke subject health education ne minta ke class 10 da u yodame cermang wa manu astan teacher yang akian nang ba secondary school mukla umlang chor waya ka ni ka subject play play ba ka man tu ka sngi na ka ni ka station yang I hago abi ya ka ni ka jih kai ka yang o ton abi ya ka ni ka program
1: kublai pi wara te man tu ukulama hajrang ka phang ko em kam tam hejing im yang I wara ka te to kadaw yang ikujun wa kilat yada kawamu dektin dole causes of diseases and preventive measure kene ka phang man ko ko yukit ko khia bha ne bha haman la uwi pa ko wi ka bru em kam gi ye che khia ne bha ka che ga khia man ko ka spa ko ko dor tam hedging im yong uwi pa ko wi ka bru I che khia man ko ka nong rim I jing im suk im sign wa I jing kmen hasla khanda prathai tang wa lada I mani ki wa kujut buchitom I do I pran yong I da mani I wa tlat I jing mut chim perkat yong I la mani I wa pisa lang a chitomi upendep ya ki phang ne ki kam ki wa damut damangi ne te I dau I em kami utip ya ki dau yong I kujut wai wa kamon ki lat ki wa yada yo le yi nei ni wara ta ha chwa po yi cha ka phang nung kong em kam u tip chwa yi I yi I jing mun I ke jut to I te ur kom man ne ur kom snyau I wom em u biang ha po I do I pran yong I I wa pun wit pun thut ya ur kom kra kam yong I ben ta wo per ha I do I pran yong I chi sin wa u ne ka bru yo gi ye ke jut I do I pran yong ki wom yi di ki ukre kam kamu jo kre gi yi ko upun thun le wat ye borjing mutim perkat yong ki ikujun kon thobi na do ikujun

indo psych jam ne kiwit wan ki jek jut kiwa e kiwa pen snyaw si chibon ki jek jut kiwa khian kiwa yi usmat chai tangwa em ro ki jek jut kiwa em kam dai sumar iwa kerpang i jing tibi ya ini perman ko yi yo mani kiwa chim khia heliang i chai itram we wo mani kiwa sendong kan dia ya ki dak ki chin yong ikjut ichitam te kiyi wan ki kidau ki wopaman ye kjut kadau wan kong do ko wopaman ya ikjut to ijing em yong ki khnyang ki wara kjut ki wakhian tam wat da ki pulung khmat ki yong ila wum chnai ki hado wahabi upan em kam da ki yit pan he ki wakhut ki microscope wa chnai ki ni ki khnyang ya ki te ki khnyang khut ki microorganism kini ki je khnyang man ki wakhian tam wan lada pelang ki chitau don da ki hajar telila e bha uyarangkat i he yong ki wa i vidoni isembe nai wom to waro ki khnyang ne ki wa ong ki microorganism man ki wa bo jing ma ye che ye khia yong bro tang wa ki katu kat ni don ni ki khnyang ki wa wan ra ek jut ki te kon thup ki do ki bacteria viruses fungi wa ki protozoa kini ki khnyang ki wara ek jut ye ki upsia chopo ka do yong i leng ba ki bam ko ba mi man ka sngi ko ka ler ne na ibi iwa ki vi tu wan ki bru ki wa de em chwa ye ni ki jut ne te dau em ka mi upai usli bai ha do ur kom le khoj ne ur kom sumari ya i do i pran i yong i di hi ne bha kini ki khnyang ki wara ek jut smat bha gi uroi usumbi jhor emkamu da gibnai no do wa bet ha do wo mi wo sayu ya kisla kiso tangwa ivi he iknyang iwara kjon la di yo thau gi dei wa chit wo biang ha po chiteng kanta do ni ha po chiteng kanta do ni da bha gi ha gi artali wai wa la da hadin chiteng kanta biang de ye bha wan gi ha gi so tali dap to poi wan pratali kam te tar la da kam ni be yo ki roi ivi ivi khnyang ivra akjut ye ki ummi hado chi million tali hagi chi phau kanta ipor kini ki khnyang roi ki hai woni woni thau iu em jing chin ne wo em sngem what chi bet hela ki thau ki wusuk bha ki u im yo roi ki ta kam hagi thau wa chin wa ha wa sngem ne chwa dom lada uwi pa uwi u jing thung em ka mu ye chit yong ga sngi yo wa yo san tang wa kini wan ki khnyang ki wara kjut ki yap ki he jing chit yong ka sngi he thau i wa em i pun le smat bha gi ni gi khnyang wo he usan kam on wan wa gi ni gi khnyang ki wara kjut yo ki upsia chpo ka do yong ni ki khnyang ki wara kjut yo lat bha gi upsia lang ba ki le tali ki luti ki te to na ki ktin na khmun ne na ki banta i kha mong ne i kha a ha ki sni do yong ubru ki khnyang yi ki le upsia langba ibam iwa bami lene ko ko wadi lada i bami ya ki bam ki di ki wada dap cha khta ha ki khnyang wala dap en em kami wo bam da ki kti ki em usse chwa e de kho chwa wo bam ko tu la ye ko won ra ye ko jut yong i ki khnyang ki wra ko jut ye ki la upsia chpo ko do yong i langba ki thlu khmut yong i he por worin pen her men si ni kasne do ko wo met ko wo bha man ko kam ka nong yi da yi do i pran yong i tang wa la da em i kha mong ne i kha a da ka tri ne da ki ding gi nar ha ki benta ka sne do yong i ka ni e lat ko ya ki khnyang ki wra ka jut wo psya chopo ka do yong i ha ini i wa em i kha a ne i kha mong ha den ka tu ka nis ngi yi ko ko la cha i lang suit ne i at suit i kha du ne dau do ni wa lang ki khnyang sakowi wan ko luti wa ki ni ki khnyang ki wara kujut yo ki upsia chupo do yong bru lengba i cha da ha ki thala ne ki ren ne ki mai ne ba umai man do da yo da ta nu to ya islam du ko jak he tang wa la da tu bru wa da yo em kujut du umai man da ta nu ya islam te da tan lango wa ki khnyang na tu bru wa em kujut ha de ne te wan tu umai da li da yo nu cha bru wa cha yo kya te ki tu ki khnyang ki wara kujut ki wo em na ubru ubu kujun da bi no ki cha ubru wa chai hadu wa utu wa chai la da sdang.

kanito ka akashwani jwai ka program ka wan chapi how chispa ibi ponyi bi megahertz fm band heni por nga ki ba kordor patlong tok announcer ki yongpi tenel yang yonga chiru ba ki engineers ki em lang wi hani studio pediang sinyal bhai phi sachi sin chat station yong ka akashwani jwai ki program ki wan chapi how chispa ibi ponyi bi megahertz fm band The prolog ng ab radio wa maya yong I hini por upten biang I yagi program madang sa na kajwai station kayong I yong ne kasngi ka khatvitrik una inyaw arajar arpondru dewa yo chwa I ya ka program kisur yutem. Hagani ka program usnya pi ya kisur yutem na kakti yong u saf yong na kakti yong ki safri duo kini kisur yutem de epertuki ki fallen high. Pinboard one sa I The Moon Walker.

0: Da itu tu isur yutem The Moon Walker na gikti yong ki safari duo terbiang ipor pungkut no i yagani ke program kisur yutem yong i ke program ke wada wanchupi na ke Akashwani Juwai. Kini to ke Akashwani Juwai terperlak warok hini por uyo i ya ke program ke wakerpang heye to wani ke sengi ke wakumu burami ya ke World Population Day. Hagani ke program uyo i ya ke ya pelu jumut hajrong ke pang Realizing the hope and aspiration of young people today and for the future. Hagani kaya pelujumut de chimbenta daga kong Sabeya E. Suting, kawaman ka assistant teacher Hajowai Public School, churup wa ka Dr. Wansuk Oki Pakma, kawaman ka MD ha Padu State Dispensary, wa uma Daniel Dan, uwaman uwa hech nong yong ka Moselengkad Juwai. Toini abi, ya kani kaya yakani kaya ya pelu jumut haya to wa ne kesingi hukumo buram ya ne kesingi yong ka World Population Day.
1: To hakani ka por em hakani ka studio yong I yang nga u John Wan Persuet cirup wa kini ku he lengot ka Dr. Wansu Kaki Pakema ko man ka Dr. Haga Padu State Dispensary kam jo le ya ka kong sabe ya suting ko man ka assistant lecturer yang ke Juwai Public Higher Secondary School hajo ipor la emi yo ma Daniel Dan wo manu he chnong yang ke chnong mos lengkan yo wi kelam I hajing to wa kani ka sngi ha kani ka station ke yang I pian sa ba hai pi pen lengot cha kani ka program ha kani ka por
2: iku blai pi ro ke nong ap yang ka Akashwani Juwai iku blai cha le yo ma pesven wada pedang borong PE kam tam bodi APE gini gelat kawau yo discuss gini ke pangga wa MK ba kawau yo discuss mento
3: ik play ye pima peswat wada elat PE ma yo yo ye klam chipang kadi world population day mento kusni ik play ye pile knong up wara
4: Wisbon majun te sat kemen wi chamlang hindi por bu ya klam ye topik so to world population day dan ye kesni ke jingbon brutam kwa United Nation de jet ko ye ke ni kesni khatwi tri yong julai man muslim yo man ga kesni bon brutam dan ye world population dia
1: ta kubla sibon ni por yang pi wada ye amlang serbu I ta ko aku stang ye kan ga je klam yang ye kan ga sni kan ga por de kuli ya ka doktor kemama yo kuli ka tiga ka world population dia boy ki pu kana ju kejak na lor udah kana ma Daniel tu ta
3: kubla ma hite cingkeli ka world population dia tok kata kesni ha ka open sia tu I ya ki pet ba kamon kamu penyo pen kedau I cepang ke jimbon bro ha ke pertai bara kau dapat emboromi manus nam ha ke khat vi teri ujulai ke tim yang gani ke world population de ha unus nam to realizing the hopes and aspirations of young people today and for the future
1: to presi buan ha tu ke jing pertai yang pi ha ke wa ye to ale wa ke dau ro pi ye ke tim yang gani ke snem la ne la pen ke lai ka siang penar ke ang pen ku bor ye ki khenro yo sai nong rim gi ya ka long yong long sem yong ki helu ti I wa biang wa wa em ge jing kermen ta ha kening por kwa ko li yo ma Daniel wa man wa chnong ti ji ka ge jing kermen we I kwa yong pi ne ba ka man red yong ge yung ge sem ke yong pi ta ma boy en
4: thui to wa ga ne ge sing world population de de sao to yi world population de mo ge jing bon bru de sing ru bon bru de jing e de mi ge bon ma de I kam ge be gi pa ke jing kwa yong yi ye gi kon ki ti yong yi ga dien bo tok yo suk yo sain ki yo rai kin jing ye kam te mun I to per sia tho yi ki kam on yo punduna ki kha chibun ut ki khan ni ba yo suk yi
1: ta khobrai chibun ni ga tu ga jing klam go yang phi

0: thai im thai sngau yom na tam ani te dau I start tip pa mot im to he dujing sikai e le ka bor ka men sim yom lai chi ba chi be ba to sa
1: te pu ni te dau am kam hai start tip la ha ka jing im yong wi pu wi bru khnang ko yo tip u yo chna pon wan do ri ka men red kyang o nei ban ta le gi khon gin nat kyang o le ne ki yong ka ta ha ka ni por bo dang o pon chia pe ka jak jing to wi te la da em ne ki wi kam on wi start tip e sikai ya rap ka ma o chna wan do ri ka men red
2: nam kong gatu te em kam ha na do ne yung na sem hi le ma hab em ye plu jing mot hai bhai ka te te ye ka family planning am tu ha do ha kis kor ki te hi ma ye ka te ne bha ka ni than kam tam ka sarkar le de e lat bha ga ka mon yo pan sa priang ma chika par thai ye jing em kam ka te ka family planning hi te
1: ta khana mat boy em ka tu ka ni te li wan ki yi ki wa ki khan ro ta u tip ki ma ne bha I chai tram I ba mi wa te ni wai sok I te I prakhat ne bha ka ni yo I bon sin ki prakhat lu mar jing mot ki I te la I bi hi ha chwa wo chong kha chong man ki boy man em yi ri yi kwa pan snya na ka liang yong phi ta doctor boy em ki wan kon ki ban ta ki pa phi pa chat khaju khaja ka jing ta wi ni ka phang
2: ha ka juk wa ka ni tip mo ba bon ki khan ro khlo ka ni kit bha ki ba mi ki jing bam ki wam te bha ye ka met ka phat kap ki jong fu kam tu kha an rai ye ki wa met yo bhan kam ki jhor ki so ye le ba ki ye kham tam wa ka ni pan jor ki le ubam ki jing bam kam ki kwai ki pathi ki secret ki kyan ki wa pan si ye ka met ma kham tam ye ka jing mo jing par khat le pan si bha ko ki ni wa rak ta ha ko ye ka physical wa ye ka mental health yong bru le ma te han rai ni te dau em kam bam bhai ma ki jing bam ki wa te ye ka met yo yo ye ka met ko chai u khia kham tam yo met ha do wa kha wa pun le
1: ta ta boy ne par di yang phi dang em go pa pan chiap jing ta wa te ga jing li
3: ha lor ka te ga nong rim kam da ang doctor tengas nyawa kuning kong do ro ke to pun sinyak tho yiki kambodo bo sarkar yu chongkha yu srang arpa wisnem di kentai kat prasnem te to pun sinyak tho yiki to u yu chongki kat kam kasnem do bo sarkar mto ho u chong chwai te ni ba yo u cha yu kya ikon kti yu ra ki boni boni jinge te do na kwa bo sinyak
1: ta ka tu ta ka jing pun chep na ka leng yang o ma da nyalo manu he chnong o da ang wa ta kat kam do bo ka sarkar wa ta kha prasnem chajrong we the book and tag and tie we are always name and tag chandra the man the raps let me take to get the ho hi ne bhai le rap and ske cho ka ga met ka yong gi kete to man go the book so kar like dot get to go to na din na ni go wa he one ni de shout to the complete word ma ka ding to ka ting ban che yong phi ra to ga kli tai ni por kwa ko li ka kong sabi ya ma ya ki ye de ki ching ek we the ko ma gi kon kon ro ha ga district yong I ga ni ki wa ye bu yo la ne boy ki ye bu ya ta ko che tu che ni hai jing la lu ti yang phi la ta boy khana phi I ki te ki jing ek wa ye ta ko ha ga district yong I da
4: ki jing e em bon ki jing e mo han rai le ta li ki wa man min la ni ki wa man hakmat ki jing e yong ki kon kon ro yong ga district yong I nung kong do to kam wa de yo hi I da ti phi I bon bha ki HIV patients hakani ka district yong I kam wa la chpa hajar man ki te mo sial thoi all over me khalia mo de bon bha ta ta man nung kong do to ka addiction ka addiction ye man drug addict la ni ki bit wan gi addiction ki wa do wan ra ha do o em po por leng ba ga jing ye chong kha ko wom sial tho me sial thao lai bakla to mo yo I HIV ma ta la ni ka wa ar wan to ka mental health yong bro e ba yu pi chi I la da ong mun tu man sa cha ya phi ni ta ti lai ko do wai do smat ta lai ong ta la ong a phi mun tu mo yo ki it ki phi la ni yo hoi ong ki boy wa pa le wa pa ro wa kam ta ta wa ka je wa yi ta man ki ni man ran din lo ki khna ka ro sa por kulam bha ka mental health yong ki la ni boy ti ki le ta wa em di de chtom he jing mutin bakhat yong ki what u bro hi u depress la ti mu ta ong a depress na ta mo ta man ka te la to ka wi na ki jing e ka wa em bha che I wa yoi ka ni mut bon ki khna karo kta bhagi nga kam ga no hikai ko hikai ki khna karo mut jo snya wo complain bhagi parents ma angiri u khona te pi pa jan o mo mes me mu du kra kot kan te ga mi em bo por ha pa di te ki health condition yang o ba ka mental health yang o ba em bo go through even em hilu ni ba lam chat I jing mut jing bar khat mi ta ma ulai be chak mat kam to man ma ta wali won le kam bo da yo lang I bro mut ka ni mo ri du district yang I ha bro ko wi ga ri yang I to ka employment ta kat ye kan ni won ko on employment mut somehow ko government le e ko chipo ni ki scheme ni initiate ko ko pon ki program ni penta ki local entrepreneurs ma kini ki nong sen ki pen de ki ka ni lang ba ka prime mekhalia ko skills department of government yo ka mekhalia mut bon ki ki le ta han rai wat la kat te le mto bo ron yo pi ba ye ba yin ha lori ki jat yong I no em man im cham channel kai te ta man ka unemployment

0: men le ka duna kre duna ki kum yo kre myo ki le mon man ka ku wina ki jing e ha ka ni district yong i da nga ne leng yong as nya ki ni le te limun man gi ki main le ne ki wa ha ka mat do ki jing e yong ka district sa
1: mi te ko i kan ro he district ki ma ta ko le si bon ne ka jing ba tai yong phi ya ki tu ki jing e ki man ha ka mat do kat kam ka jing yo yong phi ki man ka skat ki ku wa yo jing mot yong ki wa ap yang ni ka radio ki yong i la ha jing e ta wa ta ne ku ang phi ha ka mental health ne nga dang kan mo em go bi ki man bai ku i kalam ni wa dem man ha ka tet ka ban ta ku wa man ta do wagi te usitam gaman gaman ne dem ne ten dem ne pohro ta tong mai ti le ba ga sar em depression wan ni ta kam sa tho ge te ta han bi ya man lai ti ki ta man da i ge mem problem ge wi de a han ya hai te ta ka dang te khar ngiat ga mai ka mo te ong pers ting ge mo ju berkat ba man suk ye de ro benta ha ge ngi mem pam ba berkat ba ro ri ba ari ri ki kon ge na le de hen ne pha drap chan ki kon stang kan ro ko sa da emi berkat ge mo gaman ne tein sa da kam ga bai ta kujut saka da de tho do wa ta ong doktor ge te ge benta man ga ko em ka mi ge bai ki pa la yo tip ki ge te unta du ka ri ki kon ni ye ge te ka mental health yang ki le em ka am do ne pha mem ka am ga spa la mi ni ye cha ye khian da nang em mo pen chap he jong ge te ya ban ke leng yang pi bentar kiri lagi jengek kami tu kok nak nak gentu pada kelam yang kong syuting
2: kejap halor kata kong ban me wa kijenge kumi to wa ki dam skur stenpor kata kui le ko kata ba na dam skur stenpor te yo kini kena cha ila makla gi po ki ngop abun ja ki ka musi na do ki drug le ni kijeng di kijeng bang pun pun si hado po ki cedo ka penauri aura ka to luti kado po cedo punya brule tegni to ko kata ba ya ki yong sem kata le ya ka ya chnong ka ni society
1: ta ko abli pi ma daniel ma kaman ka chnong ka thawi rap an goi ki khnro yo boy thon gi khe jing im yong ki la ta ka ni la ni men rep yong ki boy em ka wan ka wan ka ka bi upa chat ka diang i
2: ta i kam ka chnong ka kam ram yong i to upa yu ki nong chong chnong yong i to dab u biang ne dong chdong ta i kre i chrup chrup ka sarkar ki wan ki wan gi skim ka sarkar pen mi ko ta i le ya rap i sarkar kamon yu pa sao tho i ki bru yo him gi le ni yo abel gi ni skim ki wan gi skim ni ta yo chiro luti kro yo like ni si lu like ni ro yo like ni wan ni wan kam tam yo per sha tu ki kam bon yo control ki udam ki u chongka smart we wa udam ki yo khan chibun wan
1: ta ko ble si bon ni ka tu ga ching chuba yo phi a ha jing ta wa ka ni le a la kwa pun chep ne bhai le kam ong ka ong shooting ne ma na leng ka sarkar da bon bha gi initiatives ki wa chim ga le ne ki te ki lat gi luti ki wa tho lat ka kam on yo pun yo kre yo ki ye gi khon khon ro yo ga district yo yo ga state hi ro ga wila wan na do ka sarkar bhai le da am chi bon bha gi initiatives ki wa da e lat ka ye ki khon khon ro ga mon yo yeng gi ha yo ki jat ne bhai kam sarkar mi de yo wa ro yo yo ka be e se kam sarkar ta yo mieu man ta ne ti dau ka sarkar da wai ka chibun ki lat ki luti le ha ji ta wa ki ni ha ka wa da bu ka ha ka website yong ki la la ka jong hi ki department ya ki gi gi initiatives ki wa da chim sarkar wi lat ga yo yo gi ni ki khon khon ro tho lat yo ye ni yong ki yo yo support ki la ni wa di opsa le ya ka lang yong ka lang sem ka yong ki ta sia wi ka mo ong ka kom shooting ni ta wi e chim ko blai la ya ka sarkar le mo chim hi ka ma ong yi wa da ni gi le ka yi ni ka ban ta le ni ma ling ga yi ni ka ban ta ndai sarkar la emi ka rol ko khro nei banta wo pon wandor wo ikre ekhi ya ki khon ginat ki khon khon ro ki yong nga ki yong phi ta covid wan ka jingli kwa au ka li sen kamon ki begi pa par khadan ki ni bha ka yong ka sem yong ki khana au ye ki psa bam u e start we ma ya yo ro ki khon ginat ki yong ki ta ma dan ya
2: se sin lo ga te i am ki begi pa kwa i wa ki yong ka sem yo w biang yo lach kon jing ye lach kon ni wan ni wan ta kam te hap chim kya ye yo u dam yo khon chi bun ni ba kam wong ki small family is happy family ma yong ko khen te mut rap suk ka rap ye pun dap pun biang rap ye na dong chong do ka bam ka di ka dwai de chin ka do ka purek puthi ye pun dap na dong chong te i he te ka nok rem to sya thoi
1: ta kwa ko li ka ni ka jing ka li ya ga kong su ting le ma bon on ro bon wan gi bru ki wa ya ye khun be yo khun chi bon mut na ka yi ka dau bai em gi wan ka wan ka kwa ba chat jing ta ga te
0: ka te le bon hi biang gi dau so ma pun man ta nang kong do he sya tho yo nga te nang kong ye man em ka jing sya tho chi ko rem ta wa ar to ka em ga jing ngat bit la ni ko bom kwa ai le ta u ap ye te family planning yo pi ni ba dang em ni u dep le em ga ta ga lok asa ke li ga nge ang ga to ai doi ga wi pat yo family planning mut to yo tap yo property ma tu tia to ang ga to hi sing ang ge mer tap e por u ju chak po u ju cha man gam ta sa to ai ka ha yi ga par tha

0: nong rim doi wo man gai te mu cha phi ha chuai ka tang em kam gite ta mu bon gi dau ki open man ye te dau mo tang wa kan kong gi man kum em ge jing sa thoch kurim ne ba em pa por ka be ka kwai go sa thoch ka met yong kam cha ri no upa won m cha u te mem bin u ku am be cooperate te i kam chong ka u lai bi se men man go go e ye kta go ye yong ye pya ge yong wa arun to ka jing ngit bin ne ba le de emi kwan kwan ngan niam le kam ron tani mut em pa por ka re te liang dak man be i m kwa ye kalam de ne ba him be i to i bum hoi te he sia yo nga mut kite to ki min gi dau ki wapen man ye te jing li yong pisa yo ji ai
1: ta ne te wan kwa au li ki ye de ki traditional values ma ki ye u e cha ki khan gi nat ki ang i kam chot le cha ka pateng ka bot boy em gi ben ta gi wa kwa bi pun sia ho pat yong i
0: ki traditional values le ne ki te ki jing kai ka riti gi rusto yong i em gi bon ben ta han rei ki wa man hi wat ki wo hab ba i ukso ha dot not la deva di kon gi kti la ne gi peten yang ima em gi san benta nang kong to i wajo sian suk do avojo i kai ka niam tri ma to kamai ye hok ka ni la de em he kwan kwan ka niam le to kon moi ka kamai ye hok mut hun ye ve yo yang pi de ka di ye pi to wa ar to ti brutit blai i ga jet bru yang i hi penar ka si de bena ve nam de mi ve nam to iman gi bru ki ti brutit blai ma i te jing mut mut irap emi jing sniaw rap klani jing sniaw i pra bru yo blai la bru mi ite dau hachwa le i wani wan mutjo par khari lem em yo le ublai yo te vli wan to kenyi ha i gi penar em ktin wangi ka bei to ka blai par thai ta mut men ti bi ken dori ka bei ta pun yo ti bi so ken dori wo roi ken thai ta men ken dori ken thai pun yo i de solve try ka wi ka problem for wo ro ka wi india ka ri india chem yu mo ka te to ke jing yo banyi kan thai taman i ha ka dustur yong i la ni ha ka jet bur yong i to ki kan thai to bo ki ha khle dep nei te ga wa so wan to ka tip kur tip kha tip kur tip kha mot yo tip i pen ar liang ki wa hayung im to du if ki wa hayung ka bai wa ki wa hayung pa le u burom m to ku dei per toj u kam dep te us nyau ngo ma ye ban le ki i ta ka wa san wan to ka jing im chi sur la ni ka jing to ka jan tam ga mariang i te dau yo phi kam bo ong wrok wi pertai di mg ke problem mmd gi gi klo gi handa each each henin dang mg klo blai kam bo ong gi klo kentang temut gi klo lang do gi bo mhoi bot sa kuta pi te keni pen yo ke to ke jet bru yong i mg ke jing to to dukat bo bro me ke beriang handa ke jing to ke jan ba ke wa pen khoj ke wa mayai wai ke pen yo ke jing im chisor yong i te sia yong a kini santeli to man gi ki min ki jing i kai yong kritik dustor ki wo u e che ki tanya ni.
1: Ta ne ten ku au li ni ke jing li ku kamon non na liang yong he chnong ma ma sungkat kamon wa ka chnong ka thau u le ga yo yrap ka yi ki begi pa khnang wa ki khon yong ki yo le ki u dam u pon kut chi tan ni pora puti ni de mention mi tu wa ni dau yi he ka chnong ka thau yrap yi te
2: kamu ngo yi ka chnong kwa yi yo ra yi jing suk ta por chang yi em ki yong ki sem ki wa duna ki wa tumbu ma yi ha pa yi yi yong ki sem ha por sia tho yi ki khnang wa u ye ki u por sia tho yi khon yong ki la ni u ye ki kur chan ki yi khon ki u dam skur chten ni ba ka mo nga sai sen da dam skur chten kta go na dong chu dong na du ko yong sem ha do society ha do na dong chu dong te yi kam ka kam ki chnong kam ki kro kam chnong ha por sia tho yi yi ki long yong ki wa em kam ki te ki wa ki chung duna
1: Nah, bahaya lah. Dalam sekolah si tenggiu mana kebina dah kita lagi kelang tenggiu yang tua dam lah. Dah emi cahyo bayi cahpe ipo kaman kaman he. Aga imlang sa alang yang ni. Nih tenggiu dah kami kecuali ketawa emi ke bentar ni. Saya komen wah. Nah kalian yang pi dah pun senyap begitu. Hawa kita abi ya kardio lagi ya kusnya yo tip sab kita. Kaman pun celur. Ya kira ada pura emperi itu wah film film asnem asnem. Hendak ya be aja ketong dah mah ni kita wah. Upo aja kemat. Bosian jo emi perlok kita jo ya timit yang tu. Ki hepor lai skor kipri rap luna ki em gua arsen ji asnem dang sa ajo kelas ka yo hado PhD dang dep ki mak kete ta ka menta gua ka wa kwa au pon snyau ka kwa au yeser ka kwa au kana diang pi ta cha de por iklam isi buan ha jing ta wa ning asngi ha jing skat man ga topik o yar pau iklam i tang wa i por ni i de bo du khajak dan hi ta ne tin dau ta kwa au e ko play pi ro ga de play i por ang pi de wan chan ni ga sriong i bo sa chi senter sa me ne pi jan e pi kiji ku bor ku kwa pi wong ne bentak ku abi khdio yang i kin hai jing to wa kan ni ka bor population de
2: sajisien chaw bun kut nai liang yong nga mot kwa o kamodiyo fi kan ni lada bon bru bon jing ye kwa i kamon kamon yo perchang ni yo penduna yak yong kesem yong.

0: kanang yo poi cha jingsok avro kiliang
1: te yo yo yegal air ko ko ta chong ta sa ko ko ton pen dunai ye bon bru de was dang chai na nga na pi upar khat ni isamen kamon ule ye ni de wo hika ye gi wo hayung sam le ni isamen pen dunai na yo kon
2: he bata ga ni world population de ma em kam bhai mo yegal te ka family planning kam tam yo ne ti me ya ha ga yung sam ro do ye ga im lang sa lang le wa ro ma
3: ta khule si bo ni gi tu ki ko bo ga ding pachat kyang pi ko da klam he ni men ta yo abi gar jong i ye chamani ye phi hebi to bani por khule si boni por life em chiro in ne kasing
0: ta khule si bon
4: kani ga yakli ga ya phlu chung mot hajrong ka phang realizing the hope and aspiration of young people today and for the future the boy got show ko tenga ijen the yo pichu boni mentoy wa isnya tho wani yi ida wa kumoromi ya ne kasingi kam ko world population day tekad wai podang cha goi e pentemich phi ya ev irwai na goch o yong uma yohimitre pde irwai wede e portoju lom klechnong

0: Hey Yong E, ngau boot level officer. Wana chapi yo kali tiket nai bha wole ya ka special intensive revision arjar ar phaun ru le ne David Tuan to yo pen tikna nai bha em pertuit phi ha ka register thap vot.
1: Oh, kam te. Yim ka mo le.
0: Du ka tu ka ni don hi ki wa ha ule ma. Pek mat ha ka epic ka Yong Phi. Pendap ha ka ni ko form la de emi 111 iwa to wo pen bag.
1: Ipen bang. Yeyi.
0: Kam ikala i thao chong i thao sa i bakala pertuit ki pertuit by address

0: to usum ma de pe utum da e khda pi o da la por orang amni te ei om pi o dem bo ye ya da to por hi e khda pi o e khda pi o da por u da se den pi o na por hi u tr sin to da khat o to o suk ta mu rep to nang o to a so sin tis nam nang ho yo
1: mo ne gi benai is dang pi o pat yo to
0: la duat te gi benai to da ha du gi benai khat we ha ho ya
1: kam om pi so sin tis nam yo khai te gi nin gi to mo no bo sam be da pi ma
0: bo sam be
1: de no mem du ku te
0: du na tang ta hap thiet he tang hat den ta mot e wan odai ki lak sa ka te ta mot nga wan odai ki lak
1: ang mai yo bo sam be ma pon gi tu hi tu mi ang mai man snam mi ta ma kam ang pi so sen si snam ni yo khai na te hi paro rep yo ni ta em hi sbo open em kam pi
0: ka jo he ka ma thong ku bi ka ma thong bro kle he ki te
1: ang mai gi jo pi am em pen em kam do wai pi ma
0: nga pu pen em kam do wai
1: te em hi gi jing e gi cham pi paro rep pi to
0: em hi gi jing e noi no wa thong wa rep pi bear em hi chim khnyang tam em mo ye ya yo khnyang ma te to lai jo he bam hi khnyang tang hap ko pi a hap si hap riat
1: mo gi nim em pen em kam do wai pi no mo mo dai start yang la dei mo
0: start yang la dei hap do ya ba dei sa
1: te gi nin gi kat yo ni to ma cha nan pla ya pi o
0: tu ta cha du chla ram bai i da e ha e ki lok am tu nong do be ya ta ki li thau la thau thu ni ta ki kit ki da man na wan ki ta kat no dai ki ta ki e yang ki chai pu sa
1: ta kat yo ni brokli wan to ma ka ma ong pi we da rap ha pi the he tao the dep rap pi gini dang hau thung de gi pi gi ja jo am ta gam gi wa rap gi yo ro yo pi ka so ro de mot man da dep rap de mot hoi de no am ba gam gini de mot hoi te am pi us care rap pi da
0: ah so care
1: te ni us care gi pori stang pi o yi
0: so care ka tu wa no thung pi nu bna wa ti ya khat dok te te ha du bna khat we khat ar la o nang hoi lo ye pi u ai um
1: te gi nin gi nen yo sum be pi
0: la blok
1: na blog te pol ra pionus kia pen em kam dawai pen em kam sbo pi mo em
0: nga wor ro thong no ka te pu em ra pen em kam dawai ha wa em gi ngap so so lo kwa o rep no ta so so em kam dawai ba ka ro em gi ngap em gi sniang men hoi wan sia dawai
1: o mai ka yo skia ma por ra pio ki de gi jing e wa cham pi
0: so kia te em jing e ra so kia ni ba khnyang la mbam rukia ta dap thum ta mana to por e khandao ta dap por yo
1: am ba suk ha rap kam am ba yo to wa yo skia
0: suk
1: ta ka dio nin chon pla ya pi o chu
0: ni ma chu e chala rom bai cha chu wai chi mo ko ya tu na ta le pau so pau wi lo chi ya
1: pe jing chem yong pi mot ka ni rap to rap skia pi bon ko jing yo nong na ka mon
0: te hi kong e ko rap ta em teng teng wa da wa da bon u jor ha ya no em hi wa to nong
1: ta ông mày cầm một ông anh pi một và pi phần đun na pi cái đồ vải mà em ít đồ vải pi từ một rập ya rush ki buru ma
0: ki buru ko po ya yao to ki buru ko start ki ta ba ki ta tip ki wo nang man fresh kam
1: a mai wo klem da wai wo di wi e da wai ma te sa suk ma wa ra tai pi mai te ko ram i gi ni gi jor gi yang pi te ong pi ring up ro pi da
0: a nang nang persang ka te nang ruk sen nyau sen nyam te
1: ani da yo jing ni kai pi na mo
0: em
1: mo da jing start yang pi
0: a te em hi to pra lang wo te hi a pnyo lang por bung khoj ngai por odwan training ta kamra yo training he
1: ta ma hau khna pi i ka mon ga ni ga ru kam ring up he ta chnong yang pi
0: hai kom ti to ong ma chua pi obo ong pat pi thau thau nang kong wo biang ga om ho em ha li wo em wa le tu le to ma to ar ha ki sen tu den la na ha ki sen ki te le den em gi mom em gi mo ti thau yo ubam
1: mot yo yo bam
0: a yo yo bam
1: te mot ga ya kam tip o ma ma gi ni gi jet nyap bon jet ha gi
0: bon
1: sem be gi te pi ung ngap i wori pi
0: i wori ga te ung ngap stem
1: ngap stem
0: te wo yong le am hi dang wa wo yong chi do now i chit la do na chi tha wa chit mo tu yong o bun
1: te he jing kem yong pi mo te he jing tip yong pi gi ni gi ngap kan sa chat em gi
0: ngap tip o ta ar chat ki sa gi ngap ta mo ke wo da em se e
1: te mo ni ga kwam ring ngap pi mo la hi wan por la hoi na ma
0: ha hoi
1: hoi la pi gi ni gi sam be na ni yo sam be pi
0: i yo e la klo
1: a li tho pi na klo mục amang gur kom lẹ phi
0: mình là xem mi ô cho khlo nó ta đánh mi ô cả ta ta hem mi ô ta thổi ô tu bê ô nó tu ki bạch bạ ta bún cái nó tăng cắt yo sẽ mui hấp yo hấp yo tu thắp yo has xin thì ô quan anh kia ki bạch bạ
1: thế cái mi ki ba món mà cả một ông ki hấp e ba mi nè nó ta pin đi ki y yo hấp yo e
0: ki em muốn khlo để chín đi ta bộ y hấp hấp liang bò lắm tu

0: kisan wani program la nega program kisur ubarep da poga chubukot kaniga program da wan gachpi na ka akashwani juai kani to ka akashwani juai da purlak woro hini por biang wo sedang wan isa gwi tuan ka program uyo I ya ka program border area ta hagani ka program uyo I ya ka ya kalitikit wa uma pando wel lingdo woman wahech nong yong gachnong umkiang chiru wa uma silan sing sutnga woman UX headman UX chnong yong ka chnong umkiang chirup wa uma datip chwa nong room woman kam u secretary yong ka chnong umkiang ya kani ka ya klit kit da plai da ka kong SW lemon tani abi ya kani ka ya klit kit haperdi uma pendowel silencing wa uma datip chwa lingdo
1: Naka office yung ka All India Radio juay siya kumani. Heni por wada yo ikalat wong po iha ka chnong umkiang. Kawi na ki chnong kawada rim ha. Wai ta heni le da yo ikalat wong yachem wa katukat ni ki bahe yung ka ni ka chnong. Kamuma pardon wel lang do uwaman u headman yung ka ni ka chnong kat ni. Uma silencing sutunga uwajok man uwahe chnong yung ka ni ka chnong. Kamjo le wong ma datip chua nong rum uwaman u secretary yung ka ni ka chnong. Wai ka ni ka chnong sengai ka kama kandipawi.

0: ang PDMP ki government school ki non government school ki SSA school ne ma te hei to wa kini ki school building ma kam ong bon ki chnong chnong kandong nang chem jing e gi hanada man ki government school le andai ki jing e dang bon gi chem gi te hei ni chnong yong phi kaman ma ai chem bi hei to ki government school biang nam biang hadu ki school building la ne ir kom wan gi khna ki school
1: te kar kam jing chem yong e hei ni po chnong te kini ki government school em ki enrollment ki manduna ga te kini ki school ki wa ron na ki non government ki building school to manage da ka managing building school man gu rab biang hi ke enrollment yong ki man gu biang ta kham ko wa konsan ni em ga holy cross yong I ba ko bun hi ki khna ga ni ki begi pang khna labor ki jing start pha ki khon ki na dang ki hinu wa yogi rab ya biang ka site biang ka building ta pa ki na ka surrounding mo ta bun da pha school gi ni holy cross
0: ta man sa su ki begi pal man chim khia gi mo ha ye upla school ki khon yong ki ta he to on wa ka literacy rate mo ha ni chnong ye phi ong I kamakat 1% ma ha do kat ni
1: kam ka census yong ar he khat wi tam em man share ga tangat kam ga jing tip ay ma lu ma la da poy ga san phau phra percent literacy rate
0: ta sa sok ai wa da khana pi I ha ye to wa ki score ne ha ni ha chnong ta kat once ni ha le wa da ku gi score ne ne da ku gi bru ha wo pan sat pan tip ki khon yong ki
1: to gi ni school ka ni ga kyang ga chnong kyang iman ga sentar po ni ga border site wo ro kyang man ga chnong go ha ga chnong kyang man ga sentar ka education sentar ta he ji por man ka market sentar da man ga hini na ka border site yong I border area hi ka kyang to man sentar ga ha wo ro ki liang na do ni ta ha to wa ya wa ha na do ye geria horoi terter wan yau hum kyang nando malidor rata chara ke yau em hum kyang ke wi ke yau em ni ke border site ke school le ado kat kat ni halum chnong em ge wi ke secondary harta chara tang asnem ga tu de em ge secondary gi pem haya secondary tadang hum kyang em ge ni haya secondary ha gini waro gini chnong gi em marjan ge yong ini ke border site yong I
0: ta ka tu ye kar o ni he ye to wa I chat itram kam ong itele I wi nei em kam tam ha ka jing em yong wi po wi la ne ke wi po ke wi ke bru ma ta hai ni chnong yong PMI ki kanja dispensary la ne ki sub center la ne ki CHC
2: kure kur un chpang ki jut sam em ki jing e ki jak ba ga ni to ki thau ko chit ba hi por ro jam la ka jam por ro chit la chit ti ki jut la kam tam khna bun jai da ka tu de poi ki bunai april chedrong april may june july august september october kini ki bunai to ki bunai ko ki jut ba ru khna ru he ru khairi de te pen hier te to ki jut ko jur ba ni ki thau war ni te em ki PAC ni PAC la ni lang sarkar me khliam em chim khia ga man chwa bo ki MPCM doktor MUM haden eno iga chaki company chaki private katte da pelai da gani ga karuna trust de gani le mulmula biangi hanre nga yo jing pelai yong gani ga ki management yong gani ga karuna trust tangis lari yong itu ki nongkre itu ki doktor ki nurse gitu um ye gusu tengah sia ona liang yong gitu le ni por si por yo ut mani ut ki ga yo jing ut yong gini ki bruh po ani ga umkiang PCM jing ta wani gini pai ba ora ba de gini rupna nya rupna mi otolop ki pelita kamnu ye ki kre klem long klem ni de gani ga le ani ga sarkar me khliang amne lai chemoki wenigi management yong ni ka trust ongi waga sukar mekhlia mem pulai bisa ga ongi I hab dawa health minister mekhlia yang I chong im to ka luti yong I ulai dawa chu sita I dawa ba I karuna trust wo to biang ko ya ka tulap ki nongkre pembiang ki dawa hare ka te chemi wa jingetan tele ha perdi ka karuna trust waga government of mekhlia hare ka ni ta bu jing ek I paiba lada ka ni ka PC lada ni ki bru ki wakre itu lada khang sendat ki ka tu hospital itu to kini ki bru isu online lada pai rekod ata hospital champi kita ki ukhakon kita ki outdoor patient di kispangut ki outdoor patient sisngi ki ukhakon duna ya ga si khasan arpangut sebenar telada haini rekom le ke sarkar mekhalia wa ga karuna trust leda kini nongkre khang sendet ki hospital to ke jing do ke jing mai ikin palba kani ke hospital ko bar kana do ni hingari ahuroi hado nasnapur ha mala dor kamnu to da ki arpausan arpan rutli ki sinong te to ga jing ya hade ni te wan mk tu kani ki medical kam juan ra ne yang bsf juan ra ki medical kam ni udap e gigi ka klinik kam free klinik kam kam tu sibon jemu to ayo ba andre kejak wa hajing itu ka kejut islam ka ikhya tene liang sokal me khli rang duna ba le apo chnong I hakini ki than nyong ka te hakini ki eriang e kini ne chnal hobe mana kami te ki por ban si hab lai che kliriat hab lai che kalan ki sulchar wa bon ni ini to rajan ke sulchar ke kalan nyong ki taiwan ki pat ba ke um cheta ga border wan kita ki hore horo hingeri ala jadi kitu ani lai se bangladesh tel tu dua ban se tangwa im
0: to ong phi ki awareness program de jo conduct ka BSF mo the nailiang wan ka government hey to ka health department mje em jo wan gam ai kam UA ki awareness program hey wo pon chi ki pet ba hey to wa ikjot isam la ne ki injection la ne ki wan ki ja ikjot
2: ikat ni him ne gliang sarkar me gliam e kam ki tena do okso gan ni ga kini ki do pelai ki ka sarkar ka mem do pelai ga to ba company tem jo em ne kam I uro depend ba ikat ha ga karuna

0: tulad na biang rohal lumbiang
1: idi tas na sok anu da khana pi i hay to wa i chat itram ne hin ha chunong yong phi hala de em gite gi jing e yong phi la hin rai ga chunong em ran dien kanang ya ye le e ka gite gi jing e ta u ye kharo nya ni ka tu hay to wa ki ni ki skim ma por u ye kharo nya ni chong ma pardon wel ma wa man wa ha chunong ta hay to wa ka ni skim chi spas ni kwa tip na phi ka man ma ai kre kam ka ta ka skim hay ni ha chunong yong phi
2: nagal yang ga skim chi spas ni am ba ang chi ni ga job kat na sia sok khana phi ga ne por wa na du usnem arjar ra la ne arjar chpau jo ya kre bhai ka hai tu por ta din kam ba kat tu kat ni snem rap wit ye dau ba pen wit ba pen tut kam te na ga kam ba prom chaden na ga lang ga sarkar ha ga jing eta wa ga sunang sngi la ne ba ga bai materials hai te dau te to problem ba kamai ba kat ten hi de am ga wi ga skim ba le ni wa ha ba ga skim nit wa yo bi ni ha chnong yang iharut madan bol ni wa ker gi ni ken ro gi na la yo ilang ba ga skim job kat le sngi si ba sngi dio khana na ga liang ga job kat holder ye ga bainong sngi gi ye gi ye sarkar ye ga pen clear le ne e kat kam ga jing demand ga yang i handai na ga liang gi bai material le ne ki tiar gitar hadok kat te tang chipi am pu yo te tak ga jing e le ne ga jing sngi dio kam gi nong chong chnong pari jo ipor ngal le percang un chitu chini ye wa na ga ni gi mar jan chnong yang i kam gi pertak na kuliang gi dona kita gele jeri buruk rap man telat ke rukam kre job kat sini ni dau wa kam tehi waga sarkar mu ye go pembiang ya ke jing kam ga jing eta waga bai material lene kini kita kam te ter ter
1: ye nong ta su hi ki bai material
2: hadu kat te lembaga ni go kre um kyang proper yang ile wo ye ta waga side drain covering side drain hapo madan bol mpo am tang citengka la wo ye yang sarkar ga jing eta waga bai material
1: ye nong wo su le jing jar ne ong pi taman je em li ot pi manu li pan jing mot kamanule hai to waita
2: na ko por chok por bar hi jo por na galang ga office yang video la man ge por jo khut meeting jo ilahi bar jo chong ha meeting nta do ge chnang yang i ha wora ge chnang te ki la ye pan map i la pan map na ge da wa ga sarkar duna paisa la nem em bu ye pha ge te gi ni ha di te jing e khana ge ang ba ge sing ba wi kre chi tam lang ba lang ba ka chnang yang pi him phone di tu di ni la ne him ram kam te kam ni ha ge te ga rukam sa te i la ga ni dang ile kam te hi nang ya kam ba ang te ga ten dia tan ditu dini tepelai kan ke kampen merek melumalah
1: temut kan ni dang pengkerek
2: pi dang pengkerek bahai kong ya gani ga job kan dong ipen kerek bahai
1: lang ba ki de ki jet kerek ki wadan le bahai pi hani chno
2: men chua dang isnam tene wa ang pi haus nam arjar phra arjar chpau de le ikan ja footpath sawara ki dong yang i le ne ha ki side drink lang ge footpath bat ge benta ko ar chayau chneng yau sitai le kan ro ye ga yau de persang kan ro ke hadin kam te so san snam lai ge skim de sengak ada sedang biang kau nusnam arjar katnya kat perakat kendi kam teh ni dau tenet problem jeng ek bodong cuai pi ni dau mem biang yo ige nong sni la nam mem biang mem yo tang yo le ke bai material ste kam ong tenet jo sijo ngeli yang block office de ikut manipor jengelang ngeli yang bidi ul asnya kam teh ong yelek sitom sinyo bahaya yelek sitom ya pentok pentene ditu dini pan riseng ne chnong ye ke paisa te pen krek kam teh ke jeng kelam
1: to na lor ke ni ka skim chispas ni na dang eman ki wiki skim kat ni dei le bha ka sarkar wo pung kui ki chnong ki thau kham tam chi ki thain border ma dang eman ki wi taman ki jet skim ki na lor ga chispas ni
3: na lor ga chispas ni kam i ni i ka to ha bi po border area ta ke bon hi ki development wo ye le ta lang ba ka border area department ta si bon ki jing mentoi ki development wo le he chnong ate ki wo he kam gi ni ki building ki ni ki wi building wo he to lang ba ka border area ko da bay pisa ko da penjak pisa i por wo sedel le de bon si bon ki jing rap do yoi em ne ki MLA le ki jing rap yo i na ki nomi khmat yo i MDC le yo i ta na ki wi ki department le yo bai tang go bun hi ka ka development wo yo i ha po chnong i to lang ba ka border area department ta sa go wi ha ka ni wen do news nem de dep i ka chnong i da ha po ka model village lang ba ka border area department ta ha ka model village chi bun ki skim le ki wada yo propose i ki wada ang le i nei ni cha khmat ni menta ka mnu pun ku le ne pun roi ya ka chnong ka thau
1: ta ye to anwa kan dika swach bharat mo kam janda sinyal bha bi ka ko wi na ka wa ka sarkar india de le bha ga wo pungku lang ba ka swach bharat la ne ki ki kam ki wa phile bi lang ba ka ta skim
3: ka swach bharat ini wo da ye prang kam wo da yo ka jing rap ki pan khana ni da mr spa khasan dali ki pan khana ko da yo jing rap bi lang ba ka swach ni menta o e long jung long sem ki wo duk ki wo kam ye ki pan khana ta ge ni da le te je po dang le proposal ko yang i wo dang panchu hadang ki wo dang kam panchu yakini dibentau penyo lut sekuwi le nak liang ke chnong i concentrate ya ke jing le khot de em karai yang ke chnong

0: Ya ka jing le khoi to da em ga jing mana le ya ki wa le ja khlia a po chnong po thau ta ni por chi por ya kla mi chi phang ga jing le khoi na do chwa wo mi ka swach bharat ya chnong i da ni ya kla mi chi phang ga jing le khoi ta ma man ga ni ka dor bar chnong da par chang i u pen khoi ya ka chnong ka thau yong i ka ni lang ba yong ka dor bar chnong hi ha asen chi tiao da par chang pa lang ya ki ni ki chenru ki jep ki u mi na ki long yung long sem yong gi bru wa u lai no gi cha ki wi ta wan ki thau ku jing ai na ka chnong ta ya ki ni la dang ye thola de ka ni wa de yo isa kari wo no jhep kam ha gi thau sor mo yo pen suk chu chu ya kini ya ka chnong ni ban tau baby sa ho to kini ba kam man ka ni wo ro kini de be ba na liang yong chnong pon lut na ka fon chnong ni ban ta o ni o lum pelang ek ni ja khlia u lai no cha jingai na chnong
1: mon ite wa ro nang pen lut ba na ka chnong ka ta sa suk ai ba chim khia bi do ka ta ta ma wo pon ku la ne wo pon kho cho cho ek ni ka chnong ta ngai jan ka chnong kiang la lang bai te kra kam yong phi han la da man ni dang sdang le yo lu ti da kui ma ne ni chak man ta hai to wan wa kini ki umbam umdi ma kha ja wi kar on hai to umbam umdi ka man mai cham bi hai ne chnong yong phi
0: ha to umbam umdi ka chnong kyang man ka chnong go po ho bhai ki ki sos man yu byang tang ka to da man go wa ha ta ni por chi por na ki snem si snem ki household nang increase ki ta ka mu man ka ni ha to ni umbam I em ge gravity wo le lang ba ka ph e ta na do ki phaus te man chwa I ne bai jo ta ha to kamu man ka ni po chnong I man crisis crisis ha ka nu nong rim ha ya ka ni ka umbam dini da ki chance ne manchwa na ka liang ka government the propose ko wo yo ya ka ni ka greater water supply scheme ka wo the propose I ha ta ha wa melidor ha chnong rata chara melidor hitai ten rei ni da wa em ka jing klumar hini hitai ha chnong athau ta ka ni scheme rmg ka function ta ha do ka ni ki pai dang em gi wa bo ki kiang le ka stock yang ki ta dang ne ba ki kamjo han na do chi house ne manchwa dang ne ba I kamjo rmg kre kam ya ka ni ka scheme ka greater water supply scheme ta ye ka umman ko wa chem chitom hai kat ni apo ko chnong I nta do ko chnom kyang re ha ki ni chnong gi mar jano ile man chitom ha ha ka jing mang yong ni ge skim to ni menta kha so de li chnong I ha bi ha ga ni ka greater water supply skim wa to le lang ba ka phe electrical ta ka ni ka phe ka wa da ka tu de yoi ka jing rap na ga ni gravity na ga ni wen kat ni yo jing rap de ba do ong ba ki I da ha bi ha ga ni ka electrical ta le da pani ki nu ki nu ki repairing ki khian la chitom yo na ka department yong ka ni ka phe mot ka te to bo jing e ga ya ki ni chnong ki wa hap ha ga ni ka kat kam ka jing mang sarkar ha ga ni ka rata chara greater water supply scheme
1: te he to wan wa ka ni ka electricity ma ka man champi ha ni chnong yong phi
0: to wa ka electricity man go ha ga chnong ha ni area he wo ro ka ni than yong I wo ro than bodar man go wa chisen ong ko myu mut dur thrai ha ga chis nem te le phau person yo ya ka ni ka la chi chi ni te ki ubon ni to wa do la cha ki ni ki area I ta ka dau ko nang kong to wa duna ki nong kre kat kam ka jing yo kat kam jing chem ta ka dau ko ar to wa ka office na do ni tai chi ni na clear yat chi ni le da em ginu ginu disturb yang ka like mut ko chem jing ya ba holai wan ba gi ka dau ko wa le wen chi ni m yu ha ka nu ko nong rim wa I chi sen da hab uslap ma lu mala em ka er ma lu mala ka like da doi automatic ka like da doi hai por le yur im ju rap yo like
1: mun ko em jo li ot
0: ni por chi por ka meeting ni por chi por chong u I yang ka electricity u sdo yang ka electricity ni por chi por chong meeting ye klami ta ka to bru ki se man ki wo ye tip mit bai te di phone chi sen do la di phone de ye pen tip bai to ka like myu tip ha ga nu ka rokom la ne ha ga nu ka dur ka la chi iman irregular
1: hai por telang han
0: hai por telang kam nil pai ni de dep ong gi le ke ni o repairing yo michin ta to ni duna chip nai do la ye
1: waisngi
0: wai met repairing yo michin ni wo em halum chnong substation ne lum chnong ta hadin le repairing gi yo man da ka misplace yong ki yo man connect to screw gi yong michin transformer apo ta mende test ki ni michin dung do ka ni wen la arti yau tam ka tu ma ha do nin wen ong gi de percang u le fitting wen do transformer ta me ta nin chibet chipor yo la ji tang man go dim sa nta wo che
1: ta ma ha ye ta on wan ki wi ta wan en ka li no gi department sarkar mo de mi ki kenja office mo ha ni ha chnong yong phi
0: po chnong I em ka wi ka forest department de em ka office sangka ka ni em ha rut wa apa ka wi na ki dong yong I ka veterinary le em ei ni em ni ka phc ka phe dem ka office sangka ei ni de em ka ni ka umkyang pp police plus lang wa ni ka bsf dem ka ni ka kam yong ki ha ni ha perdi chnong hi kam I ka bsf kita ki department ki em po chnong ta ki check get ta kam ki dm ka dmr
1: ni check ta kam an champi I jing em yong ki te ki department ki wa phair go phair na siao kam darap pon tali hi em ge ni ha chnong wan ra ka dam em na ka jing mentoy ya ka chnong ka thau yong phi ni
0: to ya ka jing mentoy em ba to wa ka chnong ka thau mot snao mot ile sang sorong em ki department po ka chnong I ka wi ka banta ko nong kong

0: ta ko arwe no konsan ta ki le ki duty ka yong ki mo dia ka duty yong I jajar ki kamram yong ki ki le ki ya ka kamram ko yong ki te I kam ko chnong I da sa emburom we em gini ki officer kar po ko chnong ko yong
1: kam ong ka chnong yong phi ko da ha pha po yong ka border area mo kam ong ki thau khi thau khan yong phi ye jen ginem em na wa ka border yong ka bangladesh
0: so kilometer ha po po cha gan ga border fencing international fencing mem jigai
1: ta kamada snyao kamada dep ki le fencing nei hai ni ha chnong yong phi ne ta kamon chem phi I jing le e ka ta ka fencing wan ra kanem em ka jing man toy la ne ka jing do nong ye ka chnong ka thau yong phi
0: ka jing em yong ga ni ga fencing tho na ga wi ga liang em ga jing man toy ko ye da na ka jing wan sia ha ki tai khar bangla che ni area ga I kham tam I ni ni de go rep yo kwai u thi ta ha ki par ge u man chua kwai yong im yo I ta da bon do cha tu cha khat na ki tai ki bru gi na bar na bangladesh ka wi wen ka liang em ga jing do nong ba ha ti par wa le ki ni fencing bon sen kat kam ga jing tip ki ni ki international fencing to lakam nu nu hapo yang kecis pa san pau yat em gi benta ki wa I ha ka ni ki area yang em de gi san spa yat em gi les pa yat ke wa chis pa chening kichibun ki ni ki jing do jing mon toy yak ya ki nong chong chong I kham ta me ki tu tre thau ki wa em ha ki tu benta wa le I kham ta mu ka te to ka jing do nong te ha ki por ki man chua thrai manus nem sen de to I por kham ta ni por wa I kwai kam gi ni ki benai tlang ki wa I che ni im nu kwai mo kwai ta hap lai yang mai chai thau di benta u niu ya da ne yo wan to ki ni khar bangla te kat kam ga kat ni wen te em kam do ye yang kam ta mo sa kat tu kat ni te lia ki thau ki wa lai ki na ki tu krem ti krem ki nong sia ka sepo le ne cha ki thau wa ha kam I tu he benta hap lai li yang te ki ubon ya ro silenter de em kam do li yang
1: tamo do man ni ka ka jingkar khu ma le ge ka ta ka bod
0: ta man ka wa ka jing
1: kam ong ka chnong yang phi te em ka le ha ro srong ne ta ong phi le ka yao man ko ka win ka yao ko he do hai ni ta ka yi ka jing thrang yang phi wo pan ku cho e ka ni ka yao ko hat hai ni ha chnong yang phi kam ong man chwa jo snya jo em gi te ki bod hat jo ong gi na ta hai ni jo em ai kam gi te ki ja yao ge wo
0: ini ka yao ka ni ka yao yang I ni man ka yao ko de rim ba ta ha ro ka ni chnong kam da kho it ne nan do ni ta ne hingeria ho roi a lejri lai long tai baskuna kuliang ki bosara do sunapur wan yau gini tani ni naga is na do malidor rata cara dona terter wan yau gini ke yau kiang hawro sudong yang gini area ke hum kiang eman ke yau teman ke sentar teman ke trip sentar ke yau I de em jing thumu bahai kau ni upgrade por si por ini la kata wa chnong I kam oi phit ne da hab go ha ka model village na ga liang yong DC la de chim kia bahau aw to wa ga yau kiang im tau upgrade ye ka pen miat bahai ka kam man ka ni dang man ki yung phlang ki yung kam tu na ma ki yung deng ta na liang DC nim phu em slem nang I chong meeting wa ki line department ki bon na ka label yung DC da khodu ta di chong meeting wa na liang yung ka government tem ku jing trang wa ka yaum kyang ka to da hap ge hini ha ka border area em ji thmu yung ki man go ko vi na ki model market ha po is jeng tia te I la kam go chnong I trang ya ka ta in ta man ya ka yaum kyang ka vi na ka yaum ko kerpang po kini area ki yung I
1: ka yi ka jing trang ko ha kha do yong phi wo pung ku cho e ka ni ka chnong yong phi
0: na ka liang yong I kam ki nong sin char chnong nong pa no yo ya ka chnong ka thau ka wadang to pa ji ka wa kong san hi na ka liang ini por chi por nga de man na chi phas nem ka mu general secretary yong ka chnong ni por chi por de lai chem ba ki ni ki line department ki ubon ni men ta wan ra ya ki development ki ubon ha ka chnong ka thau I ha ki dong ki chnat ki yong I ki de em chi phau de li ki locality ki dong ka jing trang yong I wa ha wo ro chi phau de li ki ni ki dong ne kelum lang ong ka chnong ro ko wi wa upgrade ika ha to ong ga develop u yo ya ka develop u tip wa ki ni area yang I to u man ni ka wi na ka chnong ko man ka nuksa ya ki wi tawan ki chnong ne ni cha khmat ha kam ong ka chnong kyang I da hap ko ha ka ni ka psia ha ka model village long ba ka border area department
2: da pteng biang itu ong ska tri ngi ka thong ko khmat do yang ga chnong yang I to nong kong to I pure puti ji start war to ik khia ik jut u chai unang wale to pungku I ka kam sport kam football ha po chnong I ka te to ki thong khmat do yang
1: to ka ma da ong pintu ya pengku ya ke kam sports mah hagani ka chnong tha jo MIK kanja tournament ge jo open man hai ni chnong yo pina wus nem chaw wus nem
2: ok tournament ge man wus nem pe man ni ka te wus nem pe ka to dang pengkre dang pen bhai nam dan bol te dan wa sengai te te man wus nem ro ni ka tournament
3: president yang ka
2: ngau president yang ga umkeng sports association ni pelai ni ka port sepor ni ka tournament te kam ha pengku ke sport ke bol
1: te ki de ki chnong ge wa wani le ke hai ni chnong yo
2: nado narta chara nado nuhuroi nasnapur lom chnong narpu elkanarpu Uro agwi sene bu etarmen batarmen go he ba jo bu ini na kenar pu uro agwi na do cirupi na do iwan cimbenta ini tinte na do na kriat wan cim ini
1: mot kate mot da pelai da ka chnong yong pi ne
2: da ga sport association in collaboration with the darbar chnong yes

0: mon champi kam ong da ye le happy pungku ki tele ne upan ye le ki ki ki tournament kham tam go football ma ta kam mon champi em ma ki jing e gwi champi he ye to we ki madan ma dia le ne ithau practice yong ki khna
1: ka jing e gwi to wa duna ka madan ni madan mulu mala da pembiang da hoy ka te ande ne idawai wah lada ke sorkar ye ke rap pembah modan u pensenai ki gelari pensenai gitu ni penman ni modan rap manku diulak ni modan kejak bai perlu ketik ni modan lada ke sorkar yo rap ko yo pensenai yo hete rukom mulai ketik yo suk kena ule tetu em kamba
0: to ma ro in su phima phi ka orang ba chnong wa kat ni ka yi ga jing thrang la ne ka jing thmu yong phi ka wa khmat do ka orang ba chnong
2: ka jing thmu yong i la ne ga yong nga chmet la ka orang ba chnong to kam re kalam lang ni go ha ukur pat nakeliang ke sarkar ne ki bor bahalor manupun di blok ye ka chnang ga thau yang ik te kat kam da tip ni kam ong sekretari chnang wa ka chnang yang ida hap ga aga te ga model bilai te il akwai bat ngal ne keliang yang akwa wa kinu kinu ki bentah kala ne ki skim yang ga sarkar wa tau ga sekeni model bilai wa mhoi wit wa chlu ti singkeng wa da thumu hulak chini to ulak kam ong tene ne keliang ga job kat ora kam tu se te em ki problem ne le ka sarkar kam tu tene keliang ki pai ba kau hepor womut ye ki ye ksai ye mare na na block imaging ya deng pen kyang ha perdi rap wit kini mentai te dau negeri yang ayo ngakan wa chnong wo man kat ni sia wa kejing kerpat ha negeri yang ke department ke wafer wafer na negeri yang ke bor sarkar na negeri yang ke bor wahlor sia ba la de amginu ginu ke skim ke develop utok penok chini cha chnong yang itu uman ke uman lai bai lai nanti kenang wo dom thut ke kam te ko
0: to ma sa sok ai da khana philani re pachat jing mut phi ima he ye to wa ka chnong ka thau yupi hey to wa iku yong ga chnong kam jo le ki jing e ki wa ka chnong chem go kam man kat ni ma te ko ble chi bon ye por ko dor yong phi wa da pelek phi ma te yo lu ti wa ka ni ga chnong kam da thrang we kam da ong phi de la cha jit ko ko kam ko wi ne ki model village ma te yo lu ti wa ka ni ga jing ang not ane ka jing thrang yong phi onang sai so sai sla ga nei ni chkhmat la ni ha kis nem go da wan ko ble chi bon
1: ko ble chi bon
3: Terpulang urut kadwai porang cak koi i pentemich pi ya iwi irwai negoc o yang umma bot ki irwai war irwai wede e pertuju demensin wakit.

ka program border area da poi go chwa kut ka ni ka program da wan go chpi na ka akashwani jwai mungkup moi pi ki perlong nang ab radio wahe por niyao san pao dos niyao pi na ka Shillong station ne benta ka kubor hektin kasi to peten biang yi ki program madang sa na ka jwai station hei por prawaji te kar hadu ite por ka ni to ka akashwani jwai.

ki ba kan ki kan thop ya ka jing shlei ya ka ni ka kan hon la lam khamat de Dr. N. A. Khan senior medical health officer kani ka kan hon kan pe pnya ya baro ki kam ai jing ram habadon ka jing shlei bat ki jing e ki bi asno bat ka kani ka kan hon kan don hnyongot ki dukhan kin thop ki staff nurse ki NCDDEO ki nong trei ha ka kerdan grade 4 bat unong nya ya ka kali ambulance ka jing thmu bo kong san ban thau ya ka ni ka kin hon rapid response team ka long ban yo pen poi ki la jing suma na ka liang ka koj ka khya ha ba don ka jing shlei ka jilla megalaya kala la ban kin jo sasha wei umau mer ha bala la ban pen mi ya ka wei ka mobile app ka ban pen sok ki briew ban weng ki jing e jong ki ha ba bread no ki tiar ki tar ki ba om pen don kam sho ya ka ni ka app la ban la palaj pa ba da ka tech waste management startup ba la ai ker teng ya ka recycle bazar ya ka ni ka app la ban yo link ba ka Google Play Store ba ka Apple App Store Unong seng bat CEO kanika company u Ronny Saha ulo ong baka long ka jing sarong ban yo ya kanika kenhun ban trei kerpang ha ka belum balang iki mar ki mata bom pendon kam sho ulo ai khub lei kerpang ya umenti rang ba ka jela u Konrad ke sang ba u bali arab kersha ni ka video bala pen mi na ka benta ban pathai jing tiap sheki pat ba shu shu ulo ong baka jing ai men siem jong umenti rang ba kala ai men siem ru iki dukhat kani ka kenhun ban trei shitom ban penlong ye ke jela megalaya ka bakhoj pat ka bala ban penne ye ka khoj ka suba sangot ki briew ki la do e la ke jing em hnen ka sngi ha ka wei ke jing ja ka ba sngo si ha ka shnong dong madan hala palang kini ki briew ki blangat ha ka ni ka apot ki dei ki dang ti bat pen khoj ye ka wei ka thliu ka ba jaliew kum ban lai phusan phut kadau ka jing ka lon jong ki ha po khati ka thliu ka dei na mar ba ki la ring men si em ye ka air ka ba mi na ka diesel bat ka pom ka bla pen don kam ya ka tei ka jing ti ha ba pen ti ka nai kini ka jing ja ba sngo si I ba pen dap so tun rang ba shnong ka shnong la palang I la ong ba kini ki lanot ki kin thop ya utra yeng u contractor bat lai ngot ki nong bala ye ki met jong ki la pen kit no she negrims ban pen dap ya ka post mortem ki shipai Indian Armed Forces ringkat ka jing atrei lang bat ka sorkar Meghalaya ki la penlong ye ka program bekerpang ban ple pat ba ye ka jing le kai football ka ba pau ka bla tip kum ka Indian Oil Durian Cup arpo arpun riu ye ka program bekerpang la penlong ha state convention center ha shilong ha ba ai jing kren ha ka ni ka jing lang u menteri ki kam sports bat youth affairs ka jala I ba wailan mi ki shila I ong bala shania bat IT ha ka nong ba shilong ban penlong ya ka ni ka jing le kai minta la lai snem kin ti minta ka kin ti ka jing le kai kan long la do ka lai phuwai trek u nai tung ha do ka ar phau trek u banai nai lar kin don pratali ka jing le kai kin thop ye han riu tali ki league match ka wei ka quarter final bat ka wei ka semi final na ka jilla kin don lai tali ki kin hon ye le kai ki ban mi khmat ha ka ni ka jing le kai kita ki long ka shilong la jong football club ka nong se sports and cultural club bat ka langsning club kari india bat new zealand hne ka sngi ke liya te lok ban pen khlan shu shu ye ka jing dei par lok ling ba ka khai pateng ka ban kot sha ka lai phu san hajar klor ting ka hapo usnem ar hajar lai pho ka ni ka jing te lok ka long hadien ka jing kren ha pateng u mentri rang ba do ka ri un Narendra Modi bat u mentri rang ba ka new zealand u christopher luxon ha auckland Kamashwa, umenti rang bak duk ke riu loong baka ni ke jingetek lok hapeneng kini ki artili kiri, kan long ke besak jingken mau, bat kan wan rak ya ke jingetek ke bethamai hapeneng kini ki artili kiri. Kini kiri kin shimru iki senjam berkongsan, ban penklan ya ke syongsuk syongsan, ke jingskem bat ke jingshengan, hakitan ke Indo-Pacific region. Bat kaptu ngilapoi sebekut jang ni ke kubor, kebelah wan shepi na ke akashwani shilong.

Diyo isdang yaga ni ka program mix back yung ida gitintu ki artili ki rwai pareng na ish o yung ka Alicia Keys. Tehini por pun teman ich pi ya irwai Hindi na ich o yung ka Asha Bhosle irwai wad ebertuj ka Jawani Jan Eman pun bot wansa i dede piar de.

Dia isedang ia kini ke program kirwai jantia kat kam kecuk ke wakat ni dah kitentu ki artili kirwai na kecuk o yong uma bol na sumer. Tepatnya cucu ia kini ke program kiyong I pentamani cipi ya irwai na kecuk o yong uma Barwell Singh Sari irwai pada April 7 nan thalaskin penbuat wan sa I kelam kiwahe.